0: tabana babuli de police obukodyo bwe bakozesa
1: okay
0: batugame nti bitiisa
1: eh teka woko kumaka ao
0: kale tugenda kulaba wo yes tuyongeddeyo wano kusinga wano kumukogu nokutera kubera ko mwana muwala
1: kulikochi
0: songa za Moses Matovu baganti wera ba Moses Matovu
1: ikati Moses Matovu yazikibwa
0: lwakutano
1: olwo mukaga bateka wochi bade manyera wera nesan
0: Bacha musibula. Msajja wamanyi tamala kagenda ati. Ayino kulwalwawo ko.
1: Okay.
0: Okay. Abatugambye wano So wano lero bano baleso
1: byabulimi.
0: Okay. Okuyonja kwa government okwobuwaze kutandisa okuluma.
1: Bakutta abantu.
2: Lero Sauli dafudde.
0: Nsauli dafudde na yabantu tebakujumbidde nga.
1: Kuluma ki?
0: Tugenda kuyita batulaze Kampala Mbarara Kireka Mukono Central Kampala wonna
1: ja kusaza wali kuluma abantu baagala manya kuluma kutya kati bakwata basiba ki aha
0: okay banoloza tibaweddeyo bano baweddeyo
1: kakati tandikira wali kuluma
0: tutuyitire kukuluma
1: abantu bategere nti bw'otakola sigakya ali masasi naye kati
0: kale okuyonja kw'eggwanga okw'obuwaze kutandisa okuluma minisita bwagadde akatale n'omubaka wa pulezidenti naggala amaduuka n'awa n'ebiragiro ku bifo ebiremeddemu obukyafu mu Kampala minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa pulezidenti Diana Mutasingwa yaggaddewo akatale k'enjeru lwa bukyafu yasanze mu buli kifo mu katale wajjudde kasasiro nga ensowera azezimwaniriza ne yeewuunya engeri abakoleramu gye baganye okwefaako wadde nga gavumenti yabateereddewo olunaku lw'okuyonja mu Kampala Central meya wa Kampala Central Salimu Uhuru eyabadde n'omumyuka w'omubaka wa pulezidenti Geoffrey Sserwadda balagidde town clerk Dagras Nsubuga awandiikire buli katale akalemeddemu obukyafu abakakolamu abayite baweebwe ebiragiro bagadde agamu ku maduuka mu paaka za bus mu Kisenyi agasangiddwa nga gagguddewo n'ababadde beebase nga balindiridde obudde bw'okuyonja bugweyo ne babaguzaawo ku mpaka ate mu paaka tewali basi wadde taxi yakiriziddwamu bantu batuddemu nga tebayonjezza
1: kakati omuwendo gw'abantu abasigala nga beebase nga balinda essaawa nnya ziwere
0: gwe gusinga obungi
1: ogwabo
0: abazuukuka
1: okukola bulungi in fact guli gusinga nnyo
0: gugukubisao
1: mirundi mingi ogwabasigala nga bapoye nga bwatunula ku ssaawa ennya ziweze
0: nfulume
1: kakati ate era ogwo gusinga nnyo na guno ogwabagamba kuba abamu bagamba nti bo kaleka balongooseeko ewaabwe
0: ezi kanyonjeko wano mu mulyango gwange
1: mu luggya tebeeyongerayo walala kakati simanyi lwaki naye abantu bajja tubuulira
0: nawuliddeko simanyi oba gakyali gamu kuba ba bituufu ng'abamu bagamba nti omwaka omulundi oguddako omwezi guno ogutandika nti bagenda kutukukunulayo
1: mu mayumba g'abantu
0: nti eggye ly'eggwanga ligenda kukola ku luno
1: nedda anti eggye ly'eggwanga kituufu lisobola okukola nga baba basazeewo naye ekibuuzo nti limala ku Uganda yonna
2: terimala
1: bwe liba ligenze enju ku nju kuba bino ebintu kitandika ssaawa emu ssaawa emu paka ssaawa ninya si bwe kiri kakati mu bbanga eryo basobola okuba nga be basindise katugeze Mukono omuto gy'amanyi okuba gyetonya bayinza okuba nga batuuse eyo yonna esi mu budde obwo kuba omuntu tomukwata ku ssaawa ttaano ttaano biba byawe
0: Mukono terimaje agayo gakuli
1: anti nkugamba nti gyegali naye gaba gamala okwetoloola Uganda yonna
2: kuba kati fa amaje okateeka nakiwego ku mizigo gye tulina ne gagwayo
0: gatuuse tukwata ku ssaawa mukaaga
1: nga byawedde
3: program agalamide.
4: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro, n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu 4 sitemu.

0: Eda chika ziri musambu zokaze zibule kwele sawa Esa tuwezo kumachago na kurwarelo Senti Kizito Senior Secondary School Kabogwa Ebana fabo yongiro kutegeza konti kwa mzadi Aliyo yongononya esomere dunje Eriyo mwana wo jana somera Munafe togenda wantu walele wo Nanku zigirida Senti Kizito Senior Secondary School Sangi bawo Kabogwa Anga wakava kuchisome sacha Senti Kizito Abana feba nubatu wala abawala na abalensi kuone elevo Somero lisomesa sciences ne arts kumitendera jona. Hivye mizanyo ngomo pira kwa sana music, dance and drama. Hivye naba bifira kwa dala. Tenga ya zimbiwa kumusinji kwe kerezi ya katolika. Tenga na benzi kilizendala. Nabo tubaniriza abana. Kuziro msambu ziro satu, abidi muemu, atanu muemu, abidi mukaga. Bakubireko, basoboro kubanga, bakulagiri, kubanga, bakuwe chichosungu kubanga weitaga. No kumanye visinga uo. Nambia ziro msambu ziro satu, abidi muemu. Atanu muemu, abidi mukaga. Neziro msambu, msambu tanu, abidi muemu, atanu muemu, abidi mukaga. Yes, Saint Kizito Senior Secondary School, Kabogwa.
1: Program, sagala galamide.
2: Aha, jeje, nga tuge nda muma ulire gafe, agesa wesa tu wano kredio sapiensia, njaga loku gamba kubana Uganda. Ntimu inovu yae wemuzu, wemu studenda kuzino. Hatu wakati mkubustula, ni mubulaga ni mubantu. For example.
0: Chokula bilako?
2: Enaku zino mtu wa mugamba anti njagala kuwa yo mtu waru. Na kusumera namba ya neiba. Oba ya mutabaniwe, oba ya mwanawe.
0: Luwaje.
2: Yange tute kakoba manja.
0: Oho
2: lino mugamba, ntingenda kusindikila sentenzi na ku MTN. Ni namba ya MTN yengu ojini. Nanaka neda, tute kakwa MTN.
0: Teka kwa
2: Airtel. MTN ye manja. Kakati, buwata ndiko okugamba omuntu nganze kaba sanze. Nze bave bo nganti tote kakwe mtieni ba manja kwenyini kwenteka. Nkubuli da mazima. No omanyi.
0: So waliwo kumbuze.
2: Waliwo omuntu ebintu byokola. Nebikula ganti. Jeje we manjo gera na awe. Ne nkugamu. No ngamba kabasa tote kakwe mtieni teka ku Airtel. Mtieni ba manja. Nkubuli da mudalo obuyayi obwechike kya gulunga ndaba sina diru yonna.
0: Na gamba kabantu wano. Nti olaba. Airtel oba MTN etakumanyi.
2: Yes.
0: Tekula banga ke kuola.
2: Ekuoze. Chokati wakati mubuta kumanya ne kuola. Ate gwogeza ako kupala palanya.
0: Ojinyage.
2: Ojinyage. Echo chokanze nganze kaba sabwe mandiringa nawe. Chinda ganti oyine kitali stufu.
0: Nga nomu nga oyina no Uganda lwa kumanyi. Alemedo kuwe 10.
2: Alemedo kuwe 10. Airtel oba MTN oba company yona ne kuola. Ni gwonola ganti yagala opala palanye. Leka nkubule jeje obwagazi bwe sente tebukoma.
0: Aa.
2: Buli lunaku oluyitawo weyongera kuzaagala.
0: Sasula amabanja.
2: Sasula amabanja gagwato demu okolechi.
0: Wewole.
2: Odemu kubanga ero ojja kutuuka olunaku ng'era weetaaga.
0: Tukibagamba.
2: Ojja kutuuka nga weetaaga. Wakati jukira zino MTN lines ne Airtel zituwola. Nti jokomo okwewola, jokomo okugazira, okulinyisa. Kati gwe yali yali nyanga bakusobola okuwola 10. Nabwo otandika obuyaye nga nakasamu tokya sobola kakola
0: ki? Kajjayo.
2: Tokya sobola kajjayo. Nenga tolwo otuka mu mbeera nge 10 eri olyetaaga. Ngeta anejo okola chi, ojetaka. So, gobangu olimu yae yae buotu. Atobu yae rekanange bunde, kubunda ga.
0: Chibera nga kabasa butubera wano.
2: Ya. Yeah.
0: Nga omanja.
2: Yes.
0: Kati inewabera wo chigwe wa jofuri. Nga agenda kuhunsa sura. Kwa kumpa kasente kange. Ne mga kampe nga kawa satara.
2: Aha.
0: Wali kampa dena
2: ye. Kampe nga tara ba.
0: Takulaba. Kaba sa kumagaba njonsa sude.
2: Kakati obu otandi sobu ya obu olabange kitone nnyo
0: yeah.
2: Netu ya wakana na mubi tu ya wakana na muntu moyaye leka bazi kutele kwe mutieno wako Airtel
0: yeah.
2: Bazi sale mwema loku sasura yu company ya sasurwe atude muo kolechi atude muweu leka mkubu ya jeji nze kasota andi kevyo
0: nati ya mamu
2: kaba satute kaku Airtel teka kwe mutieno sima Airtel ateba manja aba. That is the end of me and you
0: baba mbanje mituwa la avili katate kukena muwa kumi
2: kakati nga manyinti bubasa yali ne 10 asigala mu bank
3: olino kutetenkanya tete ali mukazi abera waka
4: tuli muzironi era munanga kati watermelon ye mubwe vunda ekyamazi mulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
3: nenge kitufu katonda afayo
1: program musagala galamite
5: holds me when I'm broken. Umweso gomwenda guba kwa kwefu mitidisa kumirembe. Eira, echitongole chobu enkanya ne mirembe. Justice and Peace Mkampala Archdiocese. Chikukumi disopweta wa munte katekene yokutambo lida kumulamua. Ngatule te mirembe. Awatali kuita muntalo, eratu koze se mirembe okumala we intalo. Enteka teka zo nanga wezi na atambula. Mumweso gwa kwefu mitidisa kumirembe zi miride weziti. Nge na kuzo mwezi rumumweso gomwenda. Kwe kugula we rango mkolo gwa kubeda mwakiso kufikari yete gayaza kuparish. Gwa kutandika kusawe mune chitundwe yoku macha. Kusande nge na kuzo mwezi mkaga ye sande ye ncha uro. Eranga luru kukunga njizi wakubu yambia boku kuatiza ku ofisi ya Justice and Peace mkutambu ze mirimu jayo msaza. Ate kuro kutanunge na kuzo mwezi kuminarumu. Rodo na kuro kusabide gwanga kuchiku kusaba antu. Nge na kuzo mwezi munana ye beni chuanuka memorial day. Eranga waja kubeda we misano kuzo mesebua. Ngabia kubeda kuoteli ya popopo munde bo kutandika nisawa munane ze misana. Nge na kuzo mwezi kumina muenda waja kubeda wo kusimbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwejo kumacha. Aulunge na kuzo mwezi ya sato ogo muenda. Weru kugala wo mwezo gokwe fumetiriza kumirembe. Erango mkolo gwa kubeda kufikari ye dientebe. Muparish ye chengiro kutandika nisawe mwejo kumacha.
6: Halo, owanga mutiabule, kati wenjo gara lampise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu yenjiisi za, kati indiana mubitara vya machi india kubala kisi wagulu, onengara, obatondaba. Obambuze.
7: Na yena awe, na kugambia mita azivisatu, nga wakavamu raundi ye chibu yengo yambuke machi indie. Haka tikola buoti, chuka, kiri rampora rampora, buoisa kushero, katono nyo, echizimbo gena kubochi labao, chinene, chirikonti pharmacy center.
5: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center. Ntayoka, edinabu likarunda webiobuli minoburuzi, omuli edagala, omuli ensigo, ebijimusa nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona. Tulambula famu june tukuwabu wabuzi, okugeza tupimu obujimu wetakalio, netukumuli na chogwa nido kusimbako. Ngatwe ya mbisaba sawu wafaba kugu, jango kulevi ntwebili original kufamazi sente chibuye. Kubakunoti msafu munane mu, asato mumu kaga, atano mobili, nkaga mumu nano kumanyebisi.

0: Dachika ziri munane zibulayo kweri sawa enyezo kumachago na kurwalero. The tide is high, Atomic Kitten. Onagambe jaje tukirizibwa kukubaganya ebirowoozo okukiragiro kya CDF obana cho we need permission. Abuza kiri kyetwayogeddeko mbono ekya bawananchi okutakubaganya birowoozo ku nsonga z'amagye simanyi. Nakyondoza tujja kusooka ate kwebuuza batukkirizenga.
1: Yeah.
0: Naye ate nga bwebaba nga bakuganya okubaganya ebirowoozo ekyo oba okubaganyako kyaki.
1: Anti kaakati.
0: Nange wano mbadde nkuwaguli nga nkutegeeza.
1: Obadde owaayo ogulire.
0: Mbadde nkuwa information.
1: So sikumuteezaako.
0: Otambule n'okumanya baleme kukwatireyo mu katale ng'okubaganya ebirowoozo ku magye.
1: Kaakati ate kati naye kennyini agenda tufuukira ekizibu tutya CDF. Anti kati naye gwe tuli mu kwogerako tetulina bwe tumwewala. Kati yesi wa maje. Kuba kakati ate byokumwogerako bingi. Kati oba yasooka afuna naye ekifo ekirala.
0: Kali nketonze ku lulwo.
1: Kaliwo.
0: Agenda tufukira ekizibu. Olina okubala. You have to count your calculate.
1: Whatever word you say.
0: Calculate the words.
1: Ati ngamba si tetulina bwe tumwenenya. Okumwogerako. Kiga. Neno lunaku lwe mande luno lwantamye dda. Kubanga kakati era nina story ndala gye njagala okuwa era ng'ekwata ku iye ate ng'era omwogerako nga CDF akulira amagye
0: gireete tulabe
1: anti yagambye teri minisita addamu kufuluma ggwanga
0: eyo iri oke baba minisita si ba amagye bonna eyo iri oke nti nga tafunye permission
1: kuva wa CDF tulanga gaye tugenda kufuna ekizibu. Kubanga tetulina bwe tukyewala kwogera ku CDF kubanga alina story gy'ayogedde.
0: Wano tawambye emirimu gy'abalala.
1: Era ndabanga abawambye emirimu gy'abalala. CDF oyina omutegeezaako gwe minisita si mulabye mwefulumyafulumya n'akulaba ettaki n'akulaba eyumba n'akulaba.
0: Manyi tubadde ne baminisita. Minisita era yamaze kulaba wewaffe ekyotera ng'agenze ettaki.
1: Kati nze mbuuza ne bwe mba sikulinaako kakwate.
0: Ani?
1: Nze minisita ndiwa.
0: Nga ati oyinza okuba minisita nga tomulina ako kakwate. Otya.
1: N'engeri gye bannondamu tewagimanya.
0: Kasita ofuuka minisita.
1: Kati nga Dokita Baryomunsi.
0: Ayina okusooka okusaba olukusa.
1: Dokita Baryomunsi anaasaba CDF olukusa nti ngenda kati ngenda
0: Canada.
1: Ngenda mu lukungaana lwa UN.
0: Ayina okusooka omusaba.
1: Nga nalaba Dokita Baryomunsi tayagala kukola ki. Tayagala
0: kusaba lukusa.
1: Tayagala kusaba lukusa.
0: Nanti kati ekimutuukako yenenyanga yekka.
1: Kati jeje twagala CDF abere straight.
0: Ne
1: story zaataddeyo wano ngezize ku XCA.
0: Atubulye nti eno temujyogerako.
1: No tetukkiriza kwogera nti CDF ye yazoogedde kuba naye w'amagye nti kati yegga ekigenda bakizibu.
0: Kasita giba nga agitaddeyo ku nsonga z'amagye eyo mugyesonyiwe. Weba eno kati ngeye yaba minisita.
1: Kati ye tukkirizibwa mwogerako nti ayina kye yakoze. Okay. Kati nga bwe ngambye nti yawaddeyo obukadde 10 etoolo.
0: Etoolo, yes.
1: CDF ekyo kiri oke?
0: Yeah, kirungi nagyo.
1: Kikkirizibwa okugamba nti yagala buli minisita agende ebweru ayina kusooka mmusaba lukusa kikkirizibwa?
0: Ekyo kikkirizibwa.
1: Okay.
0: Bamanye kubanga mulimu minisita abadde tannakitegeera nga naye akiwulidde wano.
1: Nga akiwulidde ku sapiensi. Mteri kuddamu sibanguguzo mbofuluma ggwanga nga tategedde.
0: Ebyonzikirizibwa.
1: Okay. Kubanga oyina okumpabula saagala kati kuno mpitire.
0: Twagala nnyo ate mbeera.
1: Saagala mpitire. Ki ekirala CDF kyakoze kye njagala okwogerako? Yagambye nti Bobi Wine takkirizibwa kuddamu kwesimbawo?
0: Yagamba.
1: Ebyonzikirizibwa?
0: Kiragiro oba?
1: Almost.
0: N'ekyo
1: Almost. Kati ebyo byanzikirizibwa byogerako ye?
0: Kati
1: kakati sije.
0: Ezo sinsonga za majezo.
1: Ye lwaki ntabudde amagye n'omuntu. Okimanyi ate nga si omuntu. Ne mutabula n'amagye.
0: My chairman and big brother, order taken. Your guidance and authority will always be sought.
1: Hoye kabanda omutume?
0: Aruna kyeyune kasolo. Kati wano namudamu.
1: Abamasaka juu.
0: You are a very good cadre. We shall talk.
1: CDF nga yadda mukada kasoro.
0: Tujja kuogera. Wali kada mulungi. Ya kuogera. Tujja kunyumia.
1: Kati ye CDF.
0: Ekyo tubadde ne ba minister. Na ye ba minister batono betufunyemu. Twalina mutagambo wa mazzi. Yamala kufa mazzi ne gadi. Tubadde ne kasoro wa microfinance. Ekisanja kiri. amaze kuvako
1: amaze
0: okwewola ngokufuna sente ya microfinance
1: ngalutalo Kasi bulano ba minister ba mutafuna
0: mu. Ase fetu balonda.
1: Ose mama balonda.
0: Kasula badde yo sibonga wa microfinance na yenga muganda wa.
1: Eh?
0: Okufuna ezo kwekula kula.
1: Lutalo. Kati.
0: Eh mutagamba yatukola. Ate mutagamba yavanga wali wafika kuto. Na yo kufuna kutuzi.
1: Ngatabimanyi.
0: Twanywa amazzi gebitaba.
1: Baka lo mako.
0: Baka lo yafa ate negaji.
1: Baka lo maduka yo ne mujeka. Ingatuva wano kakati kanko njimizo yoka story kakati ba head teachers nadala abama somero ga government bahasa biyo mkulu bala mwe umuzemu
0: nduwa okuchari lama somero ga
1: mbu we umuzemu msonga zo okuchari lama somero mbu surprise visit
0: mweno tamu
1: ya kuyita
0: abana
1: baino concentrate nga kubitabo Bali mukusoma sa GPD andi nyabongo who spearheaded the wound oyingira wa surprise
0: GPD andi nyabongo siye nyabongo yera bongo GPD andi bageno kulaba majeka ba kumotoka mufurume kidasi abana bali mu
1: nga batandika gani
0: gani bete kira yunebu
1: bete kira yunebu ojop
2: Eje bade sagala gala mite nyimiba kusembo si esensonga Monday to Friday Twiso se sawindala time check Esawa siwe senya esi ukumacha time check kutusi wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo gwen simbi za loni ezi kuwebwa eroze ole mkasera woze tagira nyegaste momo kaga tanu star Tenda munyaka tunye senya fama
3: Oh mana nasanga
4: You the best guy
3: Oh liyo
4: Nasanga
3: Nasanga
4: Kasimu kasamsanga You the best guy
3: Oh liyo
2: Radio Sapientia
5: Tanzania

0: guachamana mala mita spice there na gambia it's fine now over finally uyo muntu mtufu gwengenda na
1: yes
0: uri ari gambe nanga birundi
2: ame omukazi omukazi nga yakuwanyi oba muwana byadda
0: naka chenda watu byatu
2: mbwa atambula bwachi motoka zekona
0: ati byagambo no byagambo no
2: eh ati petuweza nyo senti
0: abena ne ba beautiful
2: tetuila nyo tetuila tetuila butina funo budo oba wana no bunonya senti mama
0: nati katokuzimu wa bufuna mbufuna bafuna nno awanono na wanoli na wanoli
2: eh kale kusinga boya gala kisente kuwana
1: abwana omuntu omba naye
0: ala bayo etimu ibala singe byo bibintu
2: eh
0: kwako bolosa chono pasete katoina na kupaka sabano bajajimba Aina sawa wakia siye ya mulijo
2: Enjo mwenye kwa wawa
1: nangye Nsheba stakinga
0: Sina
1: yeah. Wana waneno kwa kwa sapientia Enkuluza ya magazo Sula mziki meye nizanyo
0: Tumamula kwa kwa tuwega seko Prome fenda bira mwuzi lilian
1: Nze enjo malaika
2: Nze brazilian
0: Enata tuwele fenda paka sasa vila mkage zetu Nchina tukujikiza senderi baka mateka mwenye simbi
2: Gwanza pe
0: Ochitegede
1: Ochitegede gwanza pe
2: Nyo
0: Kwa lewa ni brazilian Ha
2: kugoza bula mu
0: atabu atagenderere anya kutulana ebya ino kende singo biera bino gabe gonza ndatuka batigoza pe yeriko lwati yeriko yegendo kuyamba muna yuganda kubachi bina byo yagala okola obikolo oli wakaago ngatubisa misinde bungere mbake
1: katugame gonza peke kachai
0: usitegeti yeah tukolera bulu so tugamba bera ngo gata kugonza pe ogenda mukezi musimiyo gwe aina zino zisereza and you download
1: ya
0: hata ina sereza gotuga mba kwa takasimuka kapesa niga
1: na yoshiba ni waluwa ina sereza angatama nyiwa jiba downloading gila app
0: muna gilile
1: ukati omuntu nga ina o ina iPhone gena ku app store
0: gwa gena ku app store iPhone ato Android
1: wa Android gena ku Play Store
0: Era
1: biya galo fana. Biya fana
2: galo. Ina ingiri jatu na fuya. Era ata sinda chinene.
0: Neza kwa wale kwa.
1: Sada wa ina.
0: Kano kani. Njega la kala gabali kumutimba.
2: Kajeje.
0: Kajeje. Waka hita matia. Nani ya lende mekusama. Kaji.
1: Siji. Kati ya kukaka pesa wwe katyo. Odaili inga start 211 hash. Nuhena nga wega atakugonza pe.
0: Jeje atu swazi.
2: Mitu wago jionge sato
0: jenja. Ahita wana kala hakantu.
1: Nweja buwa ya wabu simbo weno tamla na wechiro.
2: Kama kwa touch.
0: Mwati ati katipata kambula chiko. Mwati atumai mizeja mbabe chiko. Na emu mba ni mizachi. Nza kwa mula banonya musuga. Bana emu mba mine namba ya mnyaga. Nonyo musuga.
2: Mwa mtu mtono nyo.
1: Musuga?
0: Goma nyaba neche bana esima iba sadya bategera nga betoro.
1: Musuga na kusobola.
0: Nza ngolo achita. Mama asoboka. Nza kulitia esima iti abasadya abatoro bategera. Bana emu Uganda wana abasadya bategera abu na musi.
2: Batoro.
0: Boka.
2: Yeah.
0: Aba sadya batoro bategera
1: mama. Baina ko story.
0: Oka ka story.
1: Je ko yalla kula.
0: Lema mtumache bakozo musuga. Olifanya malo musugo kuyimirira. Na alemera ku nsonga iyi. Mapulira mbubali bamuzoganya nga bamusene ne. Na standing a farm daga no. Kati mamu yiyemu, iyo msaja mamu yiyemu mmotoka. Kati nonya namba ye.
2: Akuvugeko.
0: Akuvuge.
2: Mwevugemu.
0: Oba special.
1: Bamu yeye matoka yokoba ni bank ne ku bank account.
0: Ati simu hapo.
2: Eh wo.
0: Omusuka ngo mbusi simu hapo. Usitegera. Njam ne bank account ye badde sanifu. Byamu ku bimunonye sasa. Tulabisa tezo wetu skola
2: kusa. Bimusema atema.
0: Ne wetu sema atema. Ne baba musuge nambe buze.
1: Gwe kagazi munyo we kati.
0: Kai somo la bibala.
3: Ndebyo bya. Ndebyo. Ndebyo. Ndebyo. Ndebyo. Ndebyo.
4: Abakuru ba police abamu tebagala balaga chakola obalage chokola ateba kuwa bukuru
3: ndabirwa mu
5: akasante ko tukagala gwe mchala oto muwa ku sente
3: eno you show tamira ndabirwa mu ebyeni sanyo mu ndabirwa mu.
6: The teams are out. The fireworks are burning. The flags are raised.
3: Gatu kutuseke bie nizanyo kweto. Lorenzi yonanga bebya tambude. Emipire jazanyi dua. Ejini mkatareka abazanyi. Analysis. Nebi la labio mnamu programu endabili wa amu. Wano kufredi yo sapiensia. Gabi wakidua kampuni ya betting ya 22bet. Betting itakiri zibabali wansu wa miaka abili mwetano. Bubo sibaka sente sibaka katakuruma.

0: Sakana, ndabizi tutuje kwa sakana mabita Justin iba haitsa njagala wash kudachika ziri nyezo kazi sa kusawa etano but tutakomye wona tse atende tukwandiriza ko musawa ya family yokubiri program budget ndabiramu
1: da mira
0: duna ku ramande hamanja gego im kama katondo fa weekend wenango ujile sanyo
1: sasa oba bitondo ba umude muko oba umude muko
0: kama ina bitu tena mu weekend mama
1: no resetting
0: you reset ndo ko dango liko mzuri ngo wuli na vibe yokole kuli
1: bwechiri ngo wuli ali fresh
0: sasa tina wetwala ko kama out twani mwe mukama katukutwalenga ko out kulwa weekend kuba Ochi tukolera bulunze. Bete tugamba nawe munanga aliye yonga twa isa mu weekend bulunje. Omanyi bibawo na yakuyisemu.
1: Nga yakuyisemu.
0: Kwa kwa jitamu.
1: Waliwo ne bintu ebyotasaba kwewala.
0: Ya. Of course.
1: Kati nga bafiridwa tubasasa. Abafiridwa sente nabo tubasasa.
0: Ebizibu byamu bingi. Olumwe mbera yatabuse waka.
1: Ya.
0: Waliwo lobera waka uli wafuka geyenda. Nogamba chuchi chichi.
1: Stani.
0: Byoga tate bigata.
1: Okimanya lusi stani ayingira maka agafe na ipene
0: tani. Baitha we stani ate stani ye kalakasa.
1: Hey.
0: Nga you just need to pray. I think I have to pray hard. Siku saba kwa musabi. Waliwo ne mbaibo we wandi kati. Mulimwe bitavenga wo. Okuja kongo ugase okusaba. Mwichiri. Nga nuku sabo busabi techimala.
1: Nga techimala.
0: Ena mweba sisiba. Zenda wana sisiba. Tunga mkua no. Oja kusango obuzibu. Waliwa.
1: Ne waliwa kusiba kwa abuli. Like. Kwa okufiti kabuli muntu. Kwenzi kiliza.
0: Okusiza kudini jo kiliza.
1: Kati nze dini jemanya yo katulichi. Techiri nchi oina kusiba mede.
0: Teka mede. Teka mede.
1: Atene la obo sazeo sibe mede. So wolo nyakutuzi.
0: Yes.
1: Netuku tambuza. Obo sa wala kusiba.
0: Naenda no kusiba no nyo tuzi mkwa. Zenda banga kwa kenyini hama yepa nishinzi. Gwameche sikezo kuyuwaya mazingi njali kuruma.
1: Anji kati obo timani hey. Nche otuzi tuwe tuntambuza kubanga ni nechi zibu wechi tine wechi.
0: Okay.
1: Na yaba ntu abamu ye tata wana kunywa anything na ukulia anything. Kata walua basibe mpise embi.
0: Ngazine za achigwe. No kusibe mpise embi. Na inga echukuru nti obo sibe. No kwebo nereza. Baina wene vikule vyekisa. Chachimuku mbibu ya tukole hivi tutambuza. Wezo kumeto pivoli denyeje. Neneo ebi ya vikolo wabia tukole na abantu ebi runji banange ebi tutambuza ko. Nino mtu mungu mbanyi ya ina kasante kiyala saa mkama kaji. Na saa katonda na saa katonda. Na humu subiza na humu subiza. Timu kama mwoli mpaka senta ako. Ngenda kuno nyayo mwano omu na mkwa atire kwa wachiri omu waka kumu. Mastegera.
1: Kasante wekatu.
0: Elabu wekatu by the way ya chikola. Katina wetu ganti mwoli yeju chosobulu kula nga chirunji. Eranga katonda chijia musa nyusa. Atena chino tutukusabe. Nti wakula nge chirunji. Chisigale wakati wone katonda.
1: Togena kulalasa.
0: Don't tell people. Eraba na abantu abayamba. Chikala nye abantu abayamba. Nye atabu oteka mwebi ya kamera. Ovochi. Sometimes ovochi.
1: Ovochi. Ovochi iye. Sometimes. Andi katula wana abagene yunga intention ye ya kweraga. Then atawa luwa abagene yunga intention ye. Ya kulaga mtu nti nawo osobola.
0: Echo nacho jechiri. Then nolumu no kuyakulaga mtu ono nti bana yomuna kwali wan. Please come and help.
1: Aha.
0: Kwani sobola la sisobola kuyamba.
1: Kumuyamba
0: mko sobuzindalo guno.
1: Eh.
0: Guja kuyamba omuntu oyo muna kwabere naigwa. So je nacho chiri tuyigwa kusaba no kusiba ate tuyigwa kusabira ebizu byetu twatuyise. Mukade kamera ka mwana tewera bila sanary market kama nsimbi. Atenga tuga mama tabi gonago na magule kagudwa wadda. Ostegedde
1: twali she kucha kwe kwasa
0: ditemu senary ba kale gwenebo ulira nga twenda chyo bagamba itayo ganti abenda bira mbagamba ntai come here here I am mubeko che munkolera bije kukolera
1: kati bantu bangi bayina struggles za sente agamba kati bantu anikira wasenary bank weli okubange kuyamba
0: twaga naje ku struggles za sente kwa nine zensi rwanya nayo naita msenary nakuzi
1: eh
0: chovola banzize mu okunyirira mbadenzi kwao Asata zimpitam na yesa na ribaki ya chisoti ingide. Nero songa na weita yu. Babene nga bakusoti. Nga kade kaa mwana. Lelo chitiba tulede kuchia.
1: Lelo kakati. Kunsonga yu mwana. Chutunuli de. Chutia nadalaba zadi. Bosobola. Okubuildinga.
0: Okuzimba.
1: Okuzimba.
0: Obo kukuza.
1: Obo kukuza. Confidence yu mwana u.
0: Omwana u. Omuyambotia. No kuzo kwe kiririza.
1: Aha.
0: Chibi nyo mtu kubera uo, nga yandi koze na...
1: Nga teye kili vizamu.
0: Na ye sobola.
1: Ate vintu yoyo bisinga litandi kila waka.
0: And sometimes petu ta okwe kili vizamu yeah. Kwa abana.
1: Bwe chili.
0: Self-esteem. Mzungu wachita.
1: Kati tutunuli de ka walua kafemi ya ketu agado okuwa guwa mzadi.
0: Kakuyambeko.
1: Echigambo. Echigambo. Tuze na echigambo grow.
0: Okula. Mulizungu chibaita grow.
1: Yes.
0: J-W...
1: G-R-O-W. Kati, netuchi breaking it down. Netugama nti grow. Nti G. Mm-hmm. Esoka. Egamba give their ideas a try.
0: Ebida wazo vya. Bieva kuwa. Mama oba tuandikoze chino. Mama oba tukole chino. Mama keki wetuteka muomu chungwa. Ene uometia.
1: Mwishiri.
0: Mama wentele kasente zange. Nsobolo kula jita. Ninawe ya guza jita. Mama we, like. Oba tata. Wentele kasente zange. Ono ngulile gari.
1: Oba mama. Ola vyotia. Bine vyumba betuina wanibi. Njine tulunde nkoko.
0: Oba mama. Zino sante zange wengula mwe nkoko. Zina akula.
1: Mwishiri. Omwana no muwa.
0: Idea ye, obe chilo wazo che.
1: No chuo mkisa.
0: No chigula. No chigula. Nine ya legala anuze mbuzi na kumakali. Nangi chaka. Kumama. Menga, buwabandalo ina walu ndira. Ngumana ina chilo wazo e chilo nda. Muyambe chukule.
1: Ya.
0: Mulimu wangana avera awo, nga ina chilo wazo e chokufuka, e chintu, e chimu. Makanika. Kakati mama, buwema kuteredi yeno. Obese ngonguli neze mangu zebiu. Echuma chino bochigula. Na chino, mba sobolo kola chino.
1: Yee.
0: Bobo sobolo, please.
1: Hati nze kankubuli neze nasoma no mwana. Inga ako asoma IT, information technology. Na yengo yomwana aina passion ku DJ inga kukubela DJ.
0: DJ.
1: Mama we, akola, yadi akola mchipoche chimu utuasomera. Na mugulira DJ box.
0: Eh?
1: Yes. Na ajimugulira, ngatafudeyo bichiba newe wagena muga, amante yono nyomwana, yeye ajimugulira.
0: Kuba chaya, omwana we chaya gala achimanyi.
1: Neka timkubulira achi, ngabuli kapata akabera u, ku campus.
0: Ya kola?
1: Ya DJ inga. Katijukira, pate ze singa zari inga sponsored by companies eze nini. Ngaba msasula.
0: Chintu chenga achifuna.
1: Hey, ngaba msasula. Nenga mama ya mguli ya ka DJ box katino kwe kati. Kati ye na afuna sendeze na agule umzindari. Kati right now tuogelela. Akola. Akola sentezi.
0: Akola wa DJ.
1: Eh.
0: Kanimba je.
1: Akola wa DJ ya dayono kusoma. Na soma journalism. Ebya mauli. So that watu kango kole la media house. Oba
0: chimu
1: anguira.
0: Chimu anguira.
1: Yes. Katika chechoche. Tugama nti omwana o.
0: Chila uwozo cho omwana o. Chiyambe. To chitula. Omae tu suppressing ebido uwozo. Mama. Omane ngamba. Owe kutu.
1: Tocho kila nako. Tome nako mbulira.
0: Mulimo. Mama wali. Tuandi simbiye woka soli. Hey. Imo mkisa.
1: Adete chite gezanti wina kubabi nene. Nebi tono tono.
0: Nzenda simbe chikata chalu mwodeche. Chumisige na chera vila. Obana limu pipi. Wapi wana. Chikata chalu mwodeche. Na ina kebe na kulumondo yu. Okubanga tani sokule taka usi. Paka anga kajize mwatebwe kajira mweda ni kapu.
1: Neo kalia.
0: Na hivu ati sirimuli walumone. Mwatuwe ya mpo mera. Na hivu chenjaga doktuka konti. Chilo wazo chomu ana wecho. Inenge lijo gendo chiyamba. Chikule muye.
1: Kakati. Echila ala tugenze ku R. Juki la grow. Eliko GROW.
0: Yes.
1: Kati R is resist answering for them. Inti. Tugenze mugenze kusomero. Omwana bamubuuza. Racho inechi ntuwe chite mukesi yo. Oba rachi toyamba de socks gomzade novayo nogama.
0: No yimirirawo.
1: Tubadde tutawadde akola bwati omwana muleke.
0: Ate biri kufa abachala.
1: Muleke ye dilemu.
0: We plead.
1: Yeah.
0: Which is very bad.
1: Olaba ne waka tata solo kujana nenyo omwana.
0: Mama
1: namugama mbulira wachi wakoze chino.
0: Mama natekayo mugongo.
1: Mama nagamba, "Nedda, yabadde akoze bwati nebwa ebintu birekera omwana muleke ye dilemu."
0: Nzola wentwala omwana kusomero.
1: Eh.
0: Nina yo ako nkulumu. Gwani mkusoka nga wabari reporting nga gwavira ato zimanyi zote ato zimanyi uwa clear ngambivamu kati nange nsikala yunga antude
1: kwa katewe
0: go clear your things
1: bochidi
0: because oli mtu mchini yes bakubuza chino nga you can answer
1: ate nadala umwana angali 8 years and above
0: kati umwana uwa agenda akulamu bako tests zomulekera hakuwa saganyi
1: amanyanti chine chintu nzani no kupela answerable. Nti bwengola chine chintu wechit consequences.
0: Weba se, no mugambo omutwe gunuma. Sagala nta wanyete wabaita.
1: Hey.
0: Ne mumpita yu. Kakati, baita. Noga hafude, agende, kanveyo. Muleka pambane chintu chu. Muleka ulira mwana wakuze mbulimba.
1: Bwechidi, kati endala, letter O. O a government offer help only when they have tried and failed. Nti omwana muwe obuyambi bwo obebirowoozo byo okawo kawo kanga alemereddwa obanga gezezaako ne kigaana buganda
0: nechigana
1: neva naye abazadde twagalo
0: kale agenzo kole ekintu
1: yesa ba mwana ona ye abana tuyigo kubalekera
0: bakoze save their potential
1: kubanga abana abano bayina potential nyingi mu bo
0: ate olumu babikola bulungi
1: je tukoma okubavirayo je tukoma okubalemaza
0: omwana asimule nyumba najisimula nekola maye nyumba yetatukudde banyokola ye
1: esala
0: es exactly na ojisimu na ira bawali wa sala anti jangoma lilize mulekasi mule kintu che mulekasi mule kintu che mubutali bulungi bwamalizo mga ewe balenyo naye ojiraba kwesaze kakati encha making a sure tizino line
1: bechiri katolaba
0: ekisimula wachozeza kisachoza kati encho kwese kisimula
1: teka muka omo katolaba na zino new curriculum abana bamanyo kola bazita batya
0: project
1: ze bakola inti omwana basa omugamba akole incubator eno gye baluliramu enkoko gwe muleka akole ekintu kye bwe kigaana that's when you come in
0: bwoba n'obimanyi n'obimanya omanyi ba project z'abaana nze olumu zitunanezira mbali nenga abaana lyoka ne sawa kuguna omulembe sandis because oleba nga baluwoza nnyo bwana akunyonyola ekintu kye ng'agenda kikola n'omuba gwe kanyina omubuuza naye kinaakola nagamba kijja kola hata agendo chimaliriza
1: ngi kachikoze
0: kachikoze bulungi na ye kale walemereredwa omuzadde gwo mulimu gwo kati kale katugeza ba project aina chemical je yetaga ya tasula ku aina ebintu bye yetaga
1: material
0: gwo yetaga ko sagwa like
1: awo nyini nyini wo ino kujiramu
0: yes na ye omwana te yakoze homework lwa buyaye bwe
1: no nali ko mukolerako
0: wali wano mukolerako nali genda nje kubira teacher no yimirira wali mbira omwana
1: Anyway, wakade katuswala na ya kasemba yo KEW wait to correct them in private. Inti tugenda nyo example jenjaga do kujayo. Tugenda nyo mubyalo ndala omweze gwa December. Omwana wona agera nakola ensobi. Ngaba anti ba anko ba jajja bakazi niwe bali. No muwala mulanga bona balaba.
0: Echo chita chibaita
1: self-esteem. Self-esteem, yunayana nojiwa, confidence yunayana nojiwa.
0: Yere na ulinanga.
1: Hey, nabi na abazade bebage nanga kusume na kubilo mwana kusume debi bintu bicham. The city kirizam.
0: Mwana kwa omuzade.
1: Omwana wa mkwato mtuwale waka. Omugambe wako zechi.
0: Chino shade chicham. In fact, nalama omuzade. Niso yada bino bino. Omuzade ya kubu mwenu wa senior 5.
1: Nga mkubila mbana.
0: Mupaki. Omani nga matuwe wa paki. Tunakuruwa kuhumwa. Omu mwana yali akusechi. Omu yali asumi. Sima njina hii, I felt so bad. Actually, na uli yanga jaya confronting amuzade. Na hile manyati. Wakubido mwana noza.
1: Aso kukuwa nao.
0: Afude kwa mubi. Because umwana wa senior 5. Omwana umulenza. Tali na mwana. Ia muisamwe. Pia upia pia. Ate mama. Necho neche chini. Sikirizanti omuzade. Oku discipline ngomwana chicho. Na ye. Mu private.

0: baguza oba kyotunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 256-900-928 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba radio sapiensia tojja kwejjusa.
1: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unuonye yumi yogiro bulunje nina kuwese chitiba kumukolo. Jangwa no kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi mutuwa chigonjo lada. Tuina machines. Eziko la kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebet, netents.
2: Tukubide kunoti 758. Noti emu, 714.
3: Centenary Bank ebe kusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga weyambisa cent agent wa Centenary Bank akuli okumpyawo. Obanyiga stabili emwe muhasho sasuli nga weyambisa cent mobile ngo kwesa kodi omuyizi. Centenary Bank, member wa cent group. Erungamiziba bank enkulu ya Uganda. Sendeza customers. Zikumibu ekitongole kya Deposit Protection Fund. Okutuukira ddala ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
4: Bajjajjaffe baagereesa nti Sseruya Mayenje aleka ebinnya byasaamiridde. Omutaka nsikizito ngwa buzito, nze mbuusa embutami. Abantu nkuyanje bwe batera nnyo okugamba nti kino ekintu nkikuuma nga kalira ka mwana. Naye awange akalira kye ki era lwaki kakuumibwa butiribiri? Omwana omuto bw'azaalibwa, waliwo akatundu akakutukako akaba kasigala ku nkundi ye, abangeza gye bayita ambulico code. Kati akalira ako omukazi ayina okukakuuma ennyo anti kekeeyambisibwa mu kwalula omwana oyo ayingizibwe mu kika. Kakati singa omukolo gw'okwalula abaana gutuuka ne bamala babuuza omukyala oyo kazaala mwana akalira gye kali ng'atamaaso, ntegeeza nga tamanyi gye kali, muganda wange eyamwalula ebeera esiridde kubanga kiba kirowoozebwa nti alabika ali mu kubuzaabuza ng'omwana oyo agenda okwalula kyeraze lwatu nti si wa mu maka omwo. Ensonga lwaki aba yakwesa akalira ako? N'olw'ensonga eyo abakyala nazzikuno ng'akalira ako bakakuuma butiribiri era olw'okuba bakakuumanga nnyo kwe kwava okugamba nti kino ekintu nkikuuma nga kalira ka mwana nga kitegeeza nti nkikuuma nnyo si kulwa nga kimbulako.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza. Eno gye radio 9 munyaka tonyise nnyaffamma
5: radio y'ekereziya.

0: cha kaka jiwe kaka wuwo
1: luno we rutunga olutunga
0: jamumbi wo
2: kale tugenze mu rutunga olwo kujamu mpewa nina mbemu
3: kawaga Nicholas
2: obuzani
3: sina gwembuza
2: chicho chija kuvena kale namba bidi yani atumanya sembelero muzindalogu atumanya obuza obuze buza na manyi tomutia
3: ani top score Chelsea kati
4: mu competition zizona
3: yes sir
4: oye I scored Paluma call Paluma
2: anti go to bolira mutufu si mutufu
3: mutufu
4: Sasa
2: cheki mufuro mutufu
3: kwanga ya singa goal kati
2: anti yakate ol koli yakateba meka
4: anti abadambuza top score na itambuza muwenga
2: anti yakate
4: kali
2: jagala tegera
4: wala tegera mwami yenka alina goals nyasebo
2: atumanya alina meka
3: cheze sebo
2: enyaze ziruwa
4: aina goals nye za competition zizona
2: ze ziru wani
4: za ngambi nazo ya ganzi nyo nyole mu Premier League yakakuba goals bili and then nebili ze yakuba gundi ze yakuba leads mu Carabao yes sir
2: atumanya guzo ne chibuzo
4: sinza atumanya
2: guza
4: atumanya okay mwami atumanya chinene chibuzo chiva wa timu yo juwagire nyo ze Justin Mbulira ane ambala shirt 19 ku timu ya Man U.
3: Ibani Mbarum.
4: Chitufu sebo.
2: Kale tuba tuze wa
3: Kawadua Nicholas.
2: Kawadua. Wakoma kusemi.
3: Mbili ya wili mwesatu.
2: Bali nga wazo mwako uguwe. Deti nga sakuraba. Kale Kawadua.
3: Sewa.
2: Wajano bawa koma kusemi mumpaka ndala. Wansi. Sijuki la kula bako. Kwa wali mkasiki. Kasi kwenye vya kasiki vyole semi. Kawadua. Wajira mani yu.
3: Weshiri.
2: Ani ambalo mjozi namba 12 mutumia mani yu.
3: Kalodaro.
2: Bakwe.
0: Ofumbo. Bijoji mweseza obubonero butano okwenyweza na wesiba bulungi obonywedde n'okubutuka n'olwezo sinzira
1: luno lwe lutunga
0: olutunga sinzira
2: kale tuba tugenze mu lutunga olw'okusinziira okusinziira tekuba kwa buwaze guo salawo bono sinziro bato sinzire Kawadua ona sinziro ofune 10
3: ya kusinzira
2: atumanya atenge robi manyi ona sinziro bato sinzire
3: ya kusinzira
2: ene sembeza ntebe gisembereza muzindalo olime gamanti bona badde mu studio yo mufaza obudda nkuta memirundi mingi songa to muzindalo gugutambula namba 3 mpozi erinyo ngambi
4: Kabugo Erickson.
2: Kabugo Wenchima.
4: Yes sir.
2: Ona sinzira to sinzire.
4: Mama yansindise kudambibuzo.
2: Mama yakusasulira.
4: Nedda sewo.
2: Ani yakusasulira?
4: Nali sinafuna sponsor naye. Senti lyo ne yatadde mu senti.
2: Kati gwoyogera si bya mama.
4: Senti lino.
2: Senti lino yakusindise.
4: Senti lino yansindise kudambibuzo.
2: Kuba ne mama ebiri jambo bola. Ya ku bwana
3: Kawadua esewa
2: fufa bigiri joji manyi
3: esewa nji manyi
2: timu zimeka ya season ye
3: 14
0: obo kubiye kumbaji ketudwa ko bubonero butano
2: bakugiye ko butano si chamanye Radofu na kumi kati okujja ko butano bwokka kichamanyi ali amusomesa kumu eri bumeka

0: Dawudi mu nfuufu n'abalala temutera kusubwa era nsaba mubeerereko ddala. Faada kamusabe ate atandike tutambule. Faada yabaddeko mu Uganda eno kawunguko n'adduka n'addayo naye nga buvunaanyizibwa ate bwe bumututte. Faada nkwaniriza nnyo ssebo.
1: Abooluganda baagalwa, nsanyuse nnyo nange okubeera wano okubaweereza mu pulogulaamu yaffe n'enganzi ey'ebyafaayo by'ekereziya. Nebaza omuweereza waffe ono Mukulu Ssebulime Gideon Ssebwebale okutuweereza obulungi. Nebaza n'abatuliza mwenna, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buwiiki obutono bwe mbaddeko e Uganda, nasanyuse nnyo kubanga mwabadde ntuuka, abantu bandaze omukwano naddala nga balaga nti bawuliriza pulogulaamu eno. Nabaddeko mu Kampala, omunye nakyaddeko, mbadde neyanjulanize Father Philip Ngendo nga kinemisolo nga Father yegwatuweza pulogulaamu ey'ebyafaayo by'ekereziya ku Radio Sapientia. Mbagaa yenze ate nabadde Masaka nga abantu bangamba Father tukugoberera, nebagaana mungoberera mutya, kina nti tukuwuliriza ku Radio. Ono twebaza Katonda nti waliwo abantu abawuliriza pulogulaamu eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza, mukola ky'amaanyi kubanga ffenna pulogulaamu etuyamba okwongera okuyiga, okwongera okumanya ebidda ku nnyaffe ekereziya ate n'ebifa eno e Roma gye mpangalira gye ndi ku misomo. Era ntumira nnyo abo abantu sako bako obwo, ntumira nnyo abantu baffe ab'ebisanje, ntumira nnyo bantu banga be Kampala ate n'aba diaspora abawuliza pulogulaamu eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero ebyokubeerako bingi, asigala kumenya mannya, jagamenya ku tulo lunaddako, ku pulogulaamu enaddako, kubanga olwaleero ndabira ddala ebintu bingi ebyokwogerako, naye nja kusambyasambyako tulabe nti byonna tubyogerako. Olwaleero ennaku z'omwezi tuzimanyi bulungi, 28 omwezi ogw'omwenda, era tukuza oba tugambe tujjukira kati giweza emyaka 48 kuva omuteerabirwa kati omwesiimi Papa Yohana Paulo omubereberye afa. Tujukira bulungi nti Papa ono yafa ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gwali gwa mwenda omwaka gwa 1978 nga yakulembera ekereziya emyaka ennaku 33 zokka. Yafa sinzira ku biwandiiko by'abasawo, yafuna kye tuyita heart attack, myocardial infarction, nti yafunamu obuzibu heart attack mu kiro, era n'afa nga yali amazeeko ku bwapaapa emyaka nga bwe ŋŋambye ennaku 33 zokka. Era okufa kwe kwaleeta mu Ekereziya Katolika kye tuyita mwaka ogwo gwa 1978, the year of the three popes, omwaka ogw'abapaapa abasatu, kubanga omwaka gwe gumu gwagenda okutandika 1978 nga kuliko Papa Paulo ow'omukaaga ate oyo yafa mu Agosto, ng'afudde mu Agosto ne balonda Papa Yohana Paulo omubereberye, yamalako ennaku 33 zokka, n'afa mu Septemba nga 8 ate olukiiko n'olutuula conclave mu Oktoba ne lulonda Papa Yohana Paulo ow'okubiri. Okugamba nti mu mwaka gumu Ekereziya Katolika yafuna bapapa basatu, oba okuva mu Januari tugambena Januari okuva mu mwezi ogw'omunaana okutuuka Oktoba waaliwo bapapa basatu: Paulo ow'omukaaga, Yohana Paulo omubereberye ate ne Yohana Paulo ow'okubiri. The year of the three popes, jakibuuza abaana mu pulogulaamu eri ya katekisimu n'ebyafaayo by'ekereziya. Omwaka ki ogumanyiddwa nga omwaka gw'abapaapa abasatu? 1978. Bapaapa be baani abo? Paulo ow'omukaaga yafa mu August ate ne balonda Yohana Paulo ow'okubiri omubereberye ate yafuga ennaku 33, the shortest period, nga nti Papa yafuga ennaku entono ennyo, ate ne Yohana Paulo ow'okubiri. Awo nno mu bbanga lya mwezi gumu Vatikani wano watulawo conclaves bbiri, enkiiko ezironda bapapa. Kino era kigenda kuntwala okwogerako katono ku ebituusa ku the year of the three popes, ebyaliwo kezenga tuyaba kati.

0: reshaped nyo ku history y'omwaka gwa 1978 kubanga sobola okugamba nti nno Papa Pio XII yakulembera Eklezia ebbanga gwanvu kubanga yakulembera emyaka 19 mirambirira bwato n'afa mwaka gwa 1958 tutandikira awo. Papa Pio XII ng'afudde mu 1958 abakadinali baatuula ne baagala balonde Papa gutuyita transitional Pope olw'ensonga nti Papa oli yali aluddeko ebbanga nga gwanvu, balonde Papa wakaseera akatono ate nga bebeteekerateekera okufuna Papa anadda mu bigere bya okutwala Eklezia maaso ebbanga egwanvu. Naye olumu nabo bantu beerabira era ne batajjukira nti Mwoyo wa Katonda yakulembera Eklezia eno ak'obuntu olumu kayitamu. Era bwe batyo Mwoyo wa Katonda n'abayama ne balonda Kardinali w'emyaka 76 eyali omukulu ate nga mulwadde lwadde. Kardinali oyo bamuyita Angelo Roncalli. Kadino Angelo Roncalli bwe yafuna bwa Papa n'alonda erinnya erya Yohanna bwe tunafuuka Papa Yohanna owa 23 era nga lye erinnya erisingako bapapa abangi nga otulaba nti Benedicto XVI ereewo 14 Paulo owomukaaga kati erinnya erisingako abapapa abangi ekyasinza okulondebwa bapapa baliyita Yohanna kubanga kulyo kuliko ba Yohanna 23 nga owa 23 yoyo Papa yalondebwa nga wa myaka 76 Kardinali Angelo Roncalli mu mwaka gwa 1958. Papa ono yaliwo na amanyikiddwa nga ogamba musajja alemera ku nnono era nga musajja w'amaanyi, ne bagamba nga oli wabadde w'amaanyi n'okulemera ku nnono Pio XII tuteekako ono wakaseera katono amalirize bye yakola oli byakoze ate tuggalewo ekisanja ekyo nakyonna tutandike bulungi ekisanja ekipya ne Papa omupya. Naye Papa ono naba surprisinga kubanga nga bwe ngambye yalondebwa 1958 ngumaka kugwako kyokka mu 1959 waliwo esemyezi esatu jokka ekyewuunyisa. Ono gwali batwalanga transitional Pope nga woga nti akina kumalaka kapanga katono ate mugonvu mukulu mukadde agende Yohana 2:3 na shocking ensi yonna yonna bwatyo nga yakamalaka emyezi esatu jokka naayita olukiiko tabamiruka olw'Eklezia yonna fero tuyita Second Ecumenical Vatican Council Vatican eyokubiri era nga kino yagenderera mu bigambo bye okuggulawo enzigi z'Eklezia Mwoyo wa Katonda ayingire akawo ka Katonda kayingire mu kyayita ekigambo ekikulu ajornamento okulabanga Eklezia yezza bujja okwezza obujja okw'Eklezia opening the windows of the church esobola okwezza obujja. Papa ono nga bwe ngambye ya shockinga ensi yonna yonna era buli muntu neyebuuza ate Papa suubira nti akaseera katono lwaki ekigendererwa ki nga tumanyi era enkiiko zaatandika 1963 era nga bwe bali bakisuubira Papa n'afa. Papa ono yafa kituyita kansa omubuto nga yafa ku lunaku lwaffe olw'abajulizi ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwali gwa mukaaga 1963 tugambe nti wa Papa yamalako ebbanga ya myaka 4 gyokka nga ye yalaba olukiiko olumu lwokka session yasooka eya Vatican Council yasobola okumaliriza. Bwetyo Eklezia nedamu neetuula era ne balonda Giovanni Battista Montini nga Giovanni Battista Montini ono yafuuka Papa Paulo VI yalondebwa mu 1963. Tuyinza okugamba waaliwo okutuula okwannamaddala kubanga olukiiko nga lutudde olwalonda Montini lwamulonda nga June 21 1963 tujjukire nti Papa oli yapanga 3 June kati ne olukiiko okusalyawoda nti lumulonze okufuuka Papa bamulonda ku lunaku olw'okusatu olwa conclave era conclave ono yaleeta nsanaku z'omwezi nga 19 June naye ku kulonda okw'omukaaga the 6th ballot bwatyo Eklezia neesalawo neeronda Papa ono Montini Kardinali Montini ono yafuuka Papa Paulo VI. Lwaki kyatwala akabanga kiteeberezebwa nti ngabo ogambe nti bali basubira oli agenda kwanguwa ati na take over Vatican Council tukati bali nokuba anyage nokuvuga Vatican Council teno okujimaliriza atenga Vatican Council tweno batadde mu kigambo ekikulu echa adjournamento okweza obujja kwekelezia kitegeeza nti waliwo ebiwayi bibiri kubuddobo waliwo kituita conservatives ate nakituita progressivists waliwo ekiwayi ekigamba nti kelezia nga mukama Yesu Kristo yajitekawo twali kaina kuchuka kwe nakamu eryato enagenda nga bwe lili amu abaga abannaye ensi ekyuse mutunulire nga bwe eri ebintu bino okukola ki bino okuchuka tulekewo ebikulu essentials nebi nebilala ebigenda ekezia nga bwe genda etambula tulabe engeri yesobola okubiza obujja ajornamento akagamba kakulu akagaidi nga Vatican Council twako lyo mtakera bila okweza obujja okwekezia katolika kale kukulonda umsajono kardinali ono Montini yafuka papa Paulo omukaga Giovanni Battista Montini nga afuse papa yagezaako okulabanga guidinga nga kulembera ekelezia okumaliriza Vatican Council 2 era najimaliriza mwaka gwa 1995 nga tennaba kugwa wakati wayo wenyini Vatican Council 2 tujukira 1994 nakola ekyali ekyamaanyi nti wakati wa Vatican Council ngegena mu maaso bwati atina canonizinga nawa obutuukirivu abajulizi aba Uganda ekyo tukisobola kukyerabira era Vatican Council genda okuggwa nga kikakasiddwa nti kituufu n'abaana ababafirika basobola okufuuka abatuukirivu tumanyi nti waliwo abatuukirivu bangi Sipiria Agustino n'abalala naye mu kyasa kyaffe kino embeera eyaliwo papa ono yavaayo n'eddoboozi ery'omwanguka n'akikakasa ng'awa abatuukirivu bano kalooli lwanga ne banne wakati nga Vatican Council 2 egenda mu maaso ate kwali kwongera kulaga n'ebirowoozo bya Vatican Council manye okikola olugenda mu maaso terunaggwa tebannafulumya bivudde mu lukiiko naye olwedde nga ekeziya ekiraba nga bigenda okutambula kubanga ku canonization yeeyo kuba obutuukirivu okwo kubakkiririza engoma okusooka okuvuga mu kereziya nga zaavugira ate ddala mu kereziya eya St Peter's Basilica wano bwe batyo kwekukkiriza ebivuga byonna ebiganda oba buli ggwanga ebivuga ebyalyo mu Second Vatican Council bisobola okukubibwa mu nsoma eyawamu kyetuyita liturgia ate n'okukkiriza okulaba nga tusobola okusoma mu nnimi zaffe kyali mu lukiiko luno otabameruka owookubiri owa Vatikaani nti abaganda basobola okusoma mu Luganda abasoga ne basoma mu Lusoga emmisa abanyankole mu Lunyankole ate n'okulanga ebitabo byonna bikyusibwa ne tufuna entereeza eya buli omu okusoma mu lulimi lwe n'ebintu ebirala bingi nga tubiraba kati okujja nga bino byonna biwedde waliwo ebbanga ddene era papa ono yakulembera emyaka 15 paka weyafa era naye kumpi mu ngeri eyamangu wali mu makaage agasama ku Castello Gandolfo ennaku z'omwezi nga mukaaga omwezi gwali gwa 8 1978 kati ekituleeta nti ate mu kulonda ekyewunyisa Yohana Paulo omubereberye tekyali kubanga papa ono bamuziika nga amaze okumuziika asaba abakole simple burial papa Paulo w'omukaaga era ne biggwa era ne conclave yatula mu August 1978 yalonda Albino Luciani yafuuka papa Paulo omubereberye Yohana Paulo omubereberye Kardinal Albino Luciani yali patriarch wa Venice diocese enkulu ennyo era nga mu Italy diocese etwala ekitiibwa ekyo kya patriarch nga ono yaliko historia w'amaanyi kubanga yasalawo okulonda mannya gano abiri nti ye papa yasooka okulonda amannya abiri nti John ne Paul olw'okujjukira be yali asikidde okusingira ddala Yohana owabiri mu abasatu ate ne Paulo owomukaaga kubanga Yohana owabiri mu abasatu yamufuula bishopu ate Paulo owomukaaga yamufuula kadino era bwatyo nasalawo alonde amannya gano John Paul nafuka bwatyo omberebere kubanga tulina ate John Paul owokubiri ono bamutaka erinnya erya The Smiling Pope olw'ensonga nti yali musajja ngaali hambo nnyo nga mwetowaze nnyo ate nga yina ka smile akali nnakyo era nayagala ate yatwale ekifo ky'okubeera nga mwetowaze nnyo ekezi yange efumye ebiwandiiko ne mukwogera yakozesa nti bayita majestic we fe tugamba nti ye nataka okukozesa first person ngamba nti kile cha Majestic Wii na kijao nokutambulia katere kali papa kwa msituli yanko jejuta Papal Throne oba sedi ya gestatoria masoka nakagana paka wayatuko kulaba nga bantu ba mulaba nga ta bamutambuza mu St Peter's naloka akakiriza ene nga bwe ngame ndo wale tujukire emyaka namu munana kuva kufa kwe ensi yajja mu chikanga bwa kubanga papo no yafa na kuzomwezi nga biri munana omwezi ogomwenda lukumu lwenda nsavu mu munana nga mazeke naku asatu musatu zokka bwato conclave nedamu neetula ate yalonda papa yali avu nga tava mu Italy nga wakati miaka binamu atanu mwe tano conclave eyo yalonda papa Yohana Paulo owokubiri natwalinya Yohana Paulo owokubiri okumaliriza emirimo ja Yohana Paulo mbelebelye yali amazeeko akabanga akatono ye kyo kyafaayo ekikulu ekyekereza yanyagadde okubanyonyola mu kusooka nga tutandika programu yaffe eno
1: kituufu ddala faada naku asatu mu ssatu eya papa Yohana Paulo mbelebelye nga akulembera ekereziya ate kiri ekya papa Yohana wabiri mu abasatu ndowooza tukiwulidde bulungi nakyo engeri ate n'omwaka guno faada nga bw'ogambye omwaka ogwali mu bapapa basatu the year of the three popes mwaka ogwo gulijjukirwanga faada tweyongereyo naye tunaatera okugendako era ne mu bulango bwabakama baffe naye nga mwebale abaliko eddakiika ziri ana mu ssatu kitegeeza tubulayo eddakiika kumi na mukaaga n'obutikitiki ogwamu tuyingire mu ssaawa ttaano yesaawa yaffe eyokubiri tweyongereyo faada
0: mu kitundu kino ekyokubiri tugenda kwogera ku lugendo lwa papa lweyagenzeeko e Bufalansa tunuulira ebintu ebyenjawulo ebyakoze amawulire ate n'ebisimbye ku historia w'ekereziya enelwaki papa adaina okukola olugendo luno naye nga sinabiyingiramu byonna nga kusooka njogere ku Bufalansa yonga ensi naddala ku historia waayo n'ekereziya katolika tumanyi bulungi nti waliwo yite obwakabaka obunene obw'abaroma obwali butwala kumpi ekitundu ekinene ekya Europe era ekyasooka emyaka ekikumi egyasooka kumpi emyaka bisatu egyasooka ekezi yayita nga mu kiyigganyizo ekyamaanyi nga tebakkiriza kusoma dini kubanga era ne kabaka yatwalanga yonna neeyo yetuyita Bufalansa yetwayitanga South Gaul nga yonna yetwalayo nga kabaka w'e Roma yabanga afuga kumpi Europe yonna nga tugiraba kati naye kati tujja eddiini ya Southern Gaul yetuyita kati Bufalansa eno nga tugiraba mu mwaka gwa 313 era nayo nga tufunye tugambe tukiriziddwa abakristu abakatoliki okusoma eddiini mu ndagaano egyo tuyita the Edict of Milan endagaano y'emirano oba ekiwandiiko ky'emirano kabaka Constantine bwe yakkiriza n'agamba kakati n'abakatoliki mu bwakabaka buno buli omu asobola okusoma mu ddiini ye nakuti kyasobola okusoma mu ddiini yaabwe
1: Father, tusoke tusimbe wakati awo ndowooza nzijo obubaka buno.
2: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Onoonya ebyuma ebyogera obulungi ebirina kuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapientia e Nsambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, n'ebirala. Okukosa obutebe ne tents.
3: Tukubire ku noti 758, noti emu 714.
4: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi y'Ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752 897 6 oba +2 tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jango lange naffe aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.
3: Esasa kure vya Kampala ngalidu omune region of Mary, Radio Maria ne Holy Cross Family Ministries. Bakuwa niliza Rosary Crusade yankumi bidi ya bidi mumukaga. Egeno kubede na mgongo kuchigwa chapa julisi. Okufange na kuso mwezi bidi omwezo kwe kumio maka nkumi bidi ya bidi mumukaga. Okutandika ni sawa mwendezo kwe kuro. Edane nge na kuso mwezi sato kuro tuja kutandika no kusimba nyiriri. Oro tuingine mumisa kusawa bidi eso kumacha. Tuliba kutambulida kumulamua. O mumu kwa maka. Sapule. Tosubwebi nonjibia Rosary omulio kuonye sebwa nomu kisogo kuchari wa muzado mulonji bikira maria murozali kurusedi eno
5: owangi sembi jaya wedaru
6: njarita inza mutalaruka emari yeyo na yesana wo munabambula wo muliro
5: bambi
6: tuwa mugamba anga afune insurance ya gana Bugs Insurance fefeka abasobolo kumala wubu sivobu kutuseko mugu angu dala tuline vikabia insuranga insurance ya bakosi eyebi duka tuline insurance yo muliro Yebi siwebi kubwa kwa bubingo badetu wete gese. Insurance ye migugwe jisabali sivwa kumasi. Insurance. Itangiro buti haba gubutiro kwa mbusiness. Tulina ne insurance. Ezinga kubyo na. Ebi inzo kubwa kunga totegede. Bugs Insurance. Tusangi kutabidi ya fekuru. Ebi sangi wa Christ the King. Platinum House. Plot 3. Kukolville Street. Tulina na matabia malala. Okweto lola Uganda yuna. Parks. Irunga misiwe chitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks. Awe insurance partner.
4: Kakinsa webye mizanyo gumite. Biri abiri mumukaga. Bano betutambula nabo. Era be batutadde mu esimbi. Centenary Banka. Banka yaffe, banka y'omuntu wa bulijjo. Era gwa yagala okuyambibwa mu business yo okufuna looni oba school fees looni. Genda ko kutabirya Centenary Banka lyonna erikuli okumpi. Oyambibwe. Interior Center wakaliga bakola furniture omulungi omuli ebitanda entebe wardrobe TV stands ne sideboards ez'omulembe mu miti egisinga okuba emirungi abasangibwe natete wakaliga road naba joy biscuits abasangibwe nalukolongo okulira ne yali orange kirabu bakola biscuits ebika byonna owabaana n'abantu abakulu ngate muwoomu ddala omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe nalukolongo kosa Maria Solomon Leadership Vocational Training Center basangibwa mu ndeeba bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6 kusene bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School bano basangibwa mutundwe mukweba zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala litumbula ebitone by'abaana mu music dance and drama kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu
7: Halo? Owanga mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiyisiza kati ndiana mu bitala bya Makindye ku barracks waguru onengera obatondaba obambuze
8: naye nawe nakugambye mitazi bisatu nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke Makindye hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boyisa ku shero katono nnyo ekizimbo ogenda kubokira bawo kinene kiri konti pharmacy center
3: iye kitufu nyo a one stop shopping center yoka edina buli kalonda w'ebyobuli mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original ku pharmacy center ekibuye kuba ku noti 781-36-52-688 okumanya ebisingawo
1: Tuchi agenda maso ne programu ya Prebia 5 Ekelezia. Kati kudachika zizi no 15. Dachika 15 zeza kaita kusaa wanya. Eze chiro. Tuchi yongira yu tuline Father Philip Ngendo. Aliwali Roma na ye. Ensonga azitutolera bulungi nnyo. Era azituwa bulungi nnyo. Mukadde waffe. Tweyanze nyo tweyanze ge Father. Era tweyongira yes Father.
0: Entufu eno kusomebwa. Na ye wali mwusatu kuminafu satu. Nga obukatuliki buli wakati munsinza ezabalubale zonna ezo wakabaka buno nenga nabo bukirizibwa kati netambula bwe tyo mpola mpola 313 paka tuingire miaka jebina obwakabaka buno obwabaloma obwagwira obwakabaka buno obugwa obwakabaka obutono buli kitundu nebugena abumeruka mukumeruka ne Southern Gaul obwakabaka obwaba Franks the King of Franks nebutandika ogenda nga bukula era tugenda okutuuka mu mwaka gwa 1996 lwaki Bufalansa eyitibwa omwana omukulu owa Ekereziya the elder eldest daughter of the church basoka jita the eldest son olwakabaka ono okwogerako nga yakabaka yasooka mu bwakabaka bw'abaloma tuli mu kitundu kya church nti Roma emaze okugwa obwakabaka bugenze bumeruka Spain waliyo obwakabaka mu France waliyo obwakabaka China waliyo obwakabaka naye obwakabaka obwasooka okukkiriza obukatuli kyobutambulira mu layini ene ye Roma kubanga ate waliwo enjigiriza enfu ye Arianism obwakabaka obusinga gye bwali bututte abaasookera ddala yali kabaka Clovis omubereberye ngali kabaka w'Abafranks Abafalansa era ono yakkirizibwa n'abatizibwa mu Ekereziya ya Katolika Christmas Day ya 1996 nga kati omutuukirivu Remigio yambatiza bwatyo Bufalansa olwakabaka waabwono nefuuka omwana omugulanda wa Ekereziya era mulaba papa banje bagende Bufalansa babajjukiza tumwerabira you are the eldest son ate kati obwakabaka nga obeera nti obwakabaka bubeera bukazi nti obuterabira nti obwakabaka bwabwe ye eldest kingdom enkulu mu nyafekereziya bajukiza ekigambo ekyo buli kaseera nti you are the eldest son oba you are the eldest daughter of the church era ekyo ekya first daughter nekitiibwa kize kibatambulirako emyaka gyonna n'okutuusa kati kakati mu byafaayo era nga tugenda tweyongera ebya Bufalansa tugenda okutuuka mu kyasa eky'omunaana kwe kwogera myaka 7 okutwala ku 1799 nga obwakabaka bwaba Franks obugenda bwongera okubeera obw'amaanyi era waliwo kabaka waabwe waba Franks bali bamuyitanga Pepin omumpi Pepin the Short Pepin the Short ono yayamba nnyo Ekereziya era nkujagala ennyo n'agiwa favors nyingi mu mwaka gwa 1751 Pepin ono the Short yayambako Papa Zakaria era Papa Zakaria ono namwagala nnyo era tugenda okutuuka mu 1754 Pepini nga omukwano gwe nekeza Katolika gumusaza mukabu bwatyo na Papa Stefano owokubiri yennyini yassaamu ebigere n'agenda e Bufalansa era yennyini namu coronation ya Pepin the Short ono namufuako omuzigo era Pepin the Short ono yemukuba wa ebyobugagga ebingi erinyaffe Ekereziya yani ekyo kyetuwulire kyakugamba nti okuteekawo kyekita Papal States yakitandiikiriza naga kati Papa naye asobola okubeera n'ettaka asobola okubeera n'ekitundu yennyini nga yakitwala tumanyi nti Ekereziya yalina ebitundu bingi byetwala paka ate we byagenda nga bikendezebwa nesigala n'ekitundu kimu kino kyo kyetumanyi obulungi ekye Vatican Papa waasinziira okulembera Ekereziya yonna naye nga mukusooka yalina ebitundu ebirala ebyayimuweereddwa mu mambuka e Lombardia ate nekino ekyasembayo kati wali wano Vatican mutabani we bamuyitanga Charlemagne okugamba Charles the Great Charles ono the Great era the Great nga mwawulye ekigambo kubanga mu mwaka gwa 8 era naye ku Christmas yabitekamu ebigere najja wano ku St Peter's Basilica e Roma mu kwegayirira ono Charles the Great ya mutabani wa Pepin oli omumpi Pepin the Short nga ali mu kwegayirira mu St Peter's Basilica wakati Papa Leo owokusatu naayimuka bwatyo n'amulangirira okubeera Emperor of the Romans nti namuwa ekitiibwa nga kubanga obwakabaka ekitiibwa kya Emperor kyakivuddewo katinga HT wechiri wocha baba kabaka Kings na ye ono na mfuka kwa mzigo kumutuwewe ya mtaka kwa nengule na mwaka kati kurudu wekezia yono kutoka kasiza nga ana kurudu wekezia nga kabaka waba Falansa Franks na yate ne mubu ne mwote chiri ekitundu Roman Empire twalanga ono yagenda okuchiwanirira na dala bidda ku position ye kerezia okujidefendinga ate nabalaye ba kerezia oku balwanyisa batyo nga afunye HTW echo chazono wamanyi Charles the Great na tanaka chibaita reformation yaliye ya manyi mu bintu bingi nyonga kwagana ne papa tena episcopi era nalabanga Europe yonna ne kerezia etambulira wam mu buddogo latina lugenza lusereba bwatu nayita abamonko kuva ebungereza abali bakugu mu latini ne bajja okwongera okunyweza bayibuli yali ekyusiddwa Yeronimu okulabanga abali bakoze ensobi mu kukoppa ensobi ezo ziterezebwa ate yono kitula bakati nti buli parish waliwo essomero n'eddwaliro yatandika enkola eyo yokulabanga ku buli cathedral kubeerako essomero era essomero eryo nga lisomesa ebyebinaaya ebyamanga abaana mu kuwandiika mu kukula mu teolojia ne mu filosofia ate era ne mu lulatini era ono yayamba nnyo okulaba kye twayitanga Carolingian Minuscule nti edda nga abantu mu kuwandiika nga zino koma full stop nga yutubila wakati biyali biwe bityo mawandika nga gafula na yu kulaba anti empandi kerongo sebwa na dala chituita punctuation marks to wonero akasirisa akabuza bonna butekebwa mbulunji ebintu ebiwandikidwa nebisobola okusomebwa obulungi kugira no kukalo karo ne kuchaleman ono kutuita Charles the Great yuna wena nabikola nga ina mandate eyekelezia yali muwedwa papa nalabanga liturgia abera omu olatini lufibwako abaana basoma bulungi nga basinzira dala ku cathedral atera nga nempandika erongosebwa bufalansa eno era ejukirwa nnyo kubanga tujimanyi bulungi nti mu 1309 utwa 1377 kituita Babylonian captivity bapapa babelanga bufalansa kituita the Avignon papacy papa Boniface owo munana nga afudde balonda papa Clement owo kutano ono yalonde ba mwaka gwa 1305 ono nati ugenda e Roma kubanga Roma mwalimu obutabanguko bungi mukaseera ako awonno kutusa makage na agaza mu lubiri wali ole Avignon era mu mwaka gwa 1309 amakanda nagasimbira dala e Avignon kati bapapa baddako emyaka 72 ejaddako bapapa bonna nga babeera bufalansa kwa kugamba tutaniki ya kupapa Clement owokutano 1305 paka 1314 ate papa Yohana owabimu ababiri owa 1316 paka 1334 papa Benedicto owa 12 okuva 1339 paka 1342 ate papa Clement owa 6 1342 paka 1352 ne papa Innocent wa mukaga okuva ku 1352 paka 1362 ate ne papa Urban wa 5 1362 paka 1370 atawo papa yasembayo nga papa Gregory wa 11 1370 paka 1378 ngono nga nga Catalino wa Siena mulemeddeko nti entebe ya Petero inakutula Roma kubanga Petero yazikibwa Roma watu nabiteka mwengato nakomawo e Roma mwaka wa 1337 yato mwaka wadako nafa bwetyo netumaliza kitwa itanga the Avignon exile wanganguse obwe Avignon naye bino byonna okwongera kubalaga nti byali mu Faransa Aono bufaransa ngatena tandika chetuita wakabaka wayo ngabugudde ne socialism abantu ogenda kuva kubye dini bufaransa aliwoko ngasi ya manyi nyo mu bidda kwekezia katolika nga bwemba nyonyode era ebiragira dalanti bufaransa yali ya manyi obo akawonera kuna la kalaga bufaransa mu listi yabatuukirivu eina abatuukirivu nabesimingo bagasewamu lukumi mu bibiri omo asimenye abatuukirivu abamanyi Teresa Yohana wa Aka Yon Meliviane Benadetta Vincent de Paul n'abalala ne lukumi mu bibiri kitegeeza yemu ku nsi ezali singa eddiini mwekezia katolika kitundu kya tugenda kutulabe byajja bitya ogenda nga bisereba ate lwaki bizemu ne bizuukuka n'okulaba nga bituusizza papa mulamba ogenda okukyala mu nsi eyo
1: tusooke tujje mu time cheke eno tujje
9: twesuze essaawa endala time check essaawa siweze ttaano ez'ekiro time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 65 star eno gye rediyo 9 munyaka tonyise nnyaffamma
10: rediyo y'ekereziya

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuruze ya magesi.
2: Kale kuda chika satu weza kaita kusaa wa ntano ze chilo sawa ya fea kubiri mprogramu yebi ya fawe kerezi ya tuline Father Philip Ngendo waliye chitundu wabuda kunye nyude kufaransa kuwade kubia fayo na eka kati ya agenda kulaga obukatuli chijibubude mbufaransa chize chitia nga watu gambi Father tusimbule sebo wagambi agenda kututu ala lero kasiri bago kubanga akadde katono ate insonga nyingi Father.
3: Chitundu kino nga manyonyola nga France webadde ze esereba era nga yeralikiriza kyekigendo twala ate kulaba weyazukkira n'okulaba wa wetuuse kati mu biwandiiko bya Vatican biraga emyaka egiyise etaano emabega nga tuyingira mu 12 nti Vatican yali ebala nti abantu obukadde ana mwenda mu emitwalo nsanvu 49.7 million people nge babalanti babatize e Bufaransa nge chitundu cha 75% echa abantu bonna bali mu Bufaransa na ye okunonyereza to kuyo okwensi kwagenda okutunula nga ana mukaga ku buli 10 kwabo abebalanti bakatoliki kubali ya samu wa batano bali kwabe samu wa batano ana mukaga bokka bebali active ogamba nti bakatuliki ekyo kitulaga nti kubanga jukira mu 1905 85 10 bali active ku mu bakatuliki mu nse ya Bufaransa ate kumpi ekitundu hafu ekyaba wali wakati wa miaka 18 ku 59 kati kyabadde kyeralikiza bagamba twaina dini
2: mstio
3: abantu kumpi batano kubulichikumi bagenda mu misa mu mwezi Bufaransa ngoga 10 batano nga bagenda mu misa mwezi mulamba ate nikitana ko kwelalikiza nga abala bagenda ruddawa era mu myaka gyise tuze tulaba namba zizikendera ku buli kintu ezobuka tuli ki mu Bufaransa okugeza parishes mu 1908 zali emitwale 384 nezigwa okutuwa ku parish omutwalo gumu mu lwenda abasosoloti abali emitwalo 384 ne bagwa okutuuka ku mutwalo gumu 1259 ate abanadini abakazi abali emitwalo 807 mwana mbana ne bagwa kutwa ku mutwalo gumu mukasanvu mu binamu atanu babiri omwendo gwali nya gwe ba permanent deacons abo abadyanko ne abali usalanga abadyanko ni gwe gwali nya okuva ku 18 ne kutuka ku 13 mu 1057 ate abaana ababatizibwanga bato omwendo ne gugwa okuva ku mitwalo atanu mu gumu mu 13 mu bitanu mu omu okutuka ku mutwalo gumu mukanana mu mutwalo 18 mu kakaga mu 10 mu kagamba 5 abo aba kuno bufumbo obutukuvu omwendo gwagwa okuva ku mitwalo 2 mu gumu mu kasanvu mu bina mu 79 okutuwa ku mitwalo 4 mu lukaga mu 78 ate aba bayigirizwa masomero ga bakatuliki gali konkwa gerunayo geddeko ne basigala ku bukadde bubiri mu mitwalo 2 mu 3 bokka choka emyaka gye nkisembe yebiri wabadde we kintu ekyewunsiza ensi yonna nera nga ekyewunsiza ensi yonna nekezia nekijukwata ku mungeri enjawulo nga bebuuza kino kijja kitya wabadde wo different story kubanga tulaba ababatizibwa kati nga bakulu abakyuka okuva mu 2016 omwendo gukubisizaamu emirundi 3 times kubanga tugenda okutuwa ku Easter ya 2026 omwaka guno nga abantu ababatizibwanga bakulu bali omutwalo gumu 13 mu 2 mu 3 mbana choka no mwaka kugenze gweyongera ne kweyongera kabala kanana mu 1052 kwe kugamba nti mu mwaka guno gwokka abantu abatiziddwa nga bakulu kitugamba abakyuse nga yeyagalidde nga sigamba nti bambatiza nga mwana muto mu Bufaransa babadde emitwalo 2 mu 10 New Catholics mu mwaka gumu gwokka. Kino kibadde ky'amaanyi kubanga kyereseewo 45% jump okuva mu mwaka gwa 2025 okuva 2026 wabaddewo increment ya kumpi abantu bayitirivu okweyongerako abantu emitwalo 210 nga be bakyuse sigandi babatiziddwa nga baana batonde bazadde babakatuliki oyaba talina ddiini oba atasoma ddiini ndala n'akyuka. Ate nga ekireeseewo naddala essanyu nti bano abasinga badde baligwa mu myaka gino emizibu wano mu Europe wakati emyaka 18 na 25 abantu bongedde nadda abavubuka to search for meaning okunoonya ekigendererwa naddala mu buzibu bayitamu ate n'okusinkana Kristu mu ngeri enjawulo. Papa Leo XIV kino yakiyita God is surprising work nti omulimu gwa Katonda ogwewuunyisa naga tusobola kukinyonnyola naffe okubanga nga bwe ŋŋambye nti Bufalansa y'ensi esinga okubanga erisecula eri ku byansi tugirabye ebintu bingi ebijjayo oba ebyoleka ekyo twalabanga etegeka emizannyo nga tebalagaawo konna kalaga kiri ekya first daughter of the church ne mu nteeka y'emizannyo gyabwe gyonna naye okulabanga wabaddewo okulinnya muwendo gw'abatizibwa muwendo gw'abakyuka okudda mu katoliki Papa Leo n'akiyita God is surprising work. Kino tekyewuunyisa era twakirabye abavubuka bangi wali Papa yagenze okusinkana abavubuka mu vigil mu kiro ekyabadde ku Stade de Francais mu kisaawe wali abavubuka 8 bayingidde kisaawe ne bakijjuza. Ate ne misa yasomye wali open mass abantu 70 bakunganye kusoma emisa eyo tukate tuyaba ne Rudi nti Rudi buli mwaka abantu obukadde 320 bagenda e Rudi onyafe bikira Maria tukane Notre Dame Cathedral eyo Papa yasomedde we yasinkanidde abasosoloti ne bannaddiini abepiskopi kasidwe yakagulwawo yali yakwata omuliro jituita ya Notre Dame kati batulaga nti nno kuvawo yakagulwawo yakaniriza abantu obukadde 10 nakamu France kitegeeza ekitibwa kyayo kigenda kiddawo ekyokubeera the first daughter or the first son of the church kikomyewo mu ngeri ya kyewuunyo nti teswa kunyonyoleka naye erabika tino muzibe w'amaaso akiraba naye atasobola kukinyonnyola era twakasa nga byebimu ebyasindiikiriza oba ebya Papa kweyasinze n'agamba mu ngendo zange zengenda okukola tumanyi nti banja bamusaba ogenda mu nsi zaabwe naye kwekusalawo n'agamba kambitekemu engatto ngende e Bufalansa kwongera okuzzaamu amaanyi omuwendo guno ogenda gulinnya ate n'okwebaza Katonda olw'ekyakoze nti bulijjo kitwogera nti kituufu ffe tukola omulimu tuyigiriza tulangiriza amawulire agasanyusa ag'evanjiri n'omulimu ogwo si gwaffe eno ministry ya Adventist okubunyisa eddiini mu mawanga mu nsi yonna si mulimu gwaffe mulimu gwa Katonda era Mukama yagenda nga akwata ku mitima gy'abantu nakiddewo ne mumaka olumugana omuzadde ng'afiira ku mwana kituufu naye kyeyerabira kwe kusabira omwana ennyo kubanga Omukama yekka yayina amaanyi agasobola okukyusa omutima gw'omwana wo ng'olina ebigambo byogera naye ekimukwatako kisobola kuba kirala nnyo nga siggwe tumanyi karakutisa yakufuna obutuukirivu omuvubuka oyo omuto yafiira ku myaka 15 nti eyali omukozi w'ewaka yali musiraamu omuvubuka ku myaka 15 naye yatunuulira omwana bye yakolanga n'akyuka kisoboka kubanga father yalize ne bishop ne bayigiriza omusajja ono n'agaana naye yatunya kunze mwana naga omwana ono ya mbeere mu ddiini y'omwana ono nga byaka 15 gyokka abooluganda kyekigambo ekikulu kyetulina obuteerabira nti omulimu guno nga Papa yakiyise God is surprising work tukikkirize nti omulimu gw'okubunyisa eddiini mulimu gwa Katonda ife tuli instruments Omukama atukozesa bukozesa awo nno tuleme kweteekawo nnyo bulijjo mu butume buno oba mu kulangira evanjiri oba twesigenga era tukerenga tukke ku mavivi nga bina bitukola tubikwaso oyo yasobola tokwata ku mitima gy'abantu. Kino Bufalansa ekitulaze ne papa okukyala kwe kwa kitulaze nitula abantu abantu baboogera nga boogera ku France nga the most secular country ensi eryawo etafa ku bya Katonda ate tulaba kirala otudda mu statistics ezezeyoleka kwaba abakyuka okudda mu Katoliki ne kyetwalabye papa ngaakyadde ensi eyo eya Bufalansa. Kakati ate ngenda kugenda ku kitundu njogere ku kyala kwa papa mu bufunze nga kwatambudde nzenjogera ku bifo ebyenjawulo gye yagenze ngenda kugenda nokolayo just obuntu butono nnyo obwabadde obwenjawulo mu lukyala luno kubanga programs bbiri badde nzijanjogera ku bifo ebyo ekya UNESCO sijja kiddamu emets yagenze sijja biddamu ludi namunyonyola luli kati ngenda kwogera just ku muntu obutono obwagenze buyitamu nga bw'ogamba nti oyinza kuba twabuusiza amaaso ku TV nate nga wadde bw'amaanyi mu lukyalo luno olwa papa mu nsi eyo eya Bufalansa.

0: Oyes, wabali nyo gwe na joku mideko chenda mwenye kutuni zenya Radio Sapiencia, chiro echo na kuruwa lero ziri munane zagaita kusawo mukaga ogwe chiro echo na kuruwa lero nga uli joye nze pa desema gobebezo kupena nga kubebeza $22 gula wa account yosuro kupena nga siba ne $22 chango nyo kupena nga gula wa account chango gina msimu yo wagina ku internet uja kupena ngo teka $22.ug website ya fe uja kupena ngeja wa kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbye wakusawa kuli amanyako nini namba yo namba yi isim kati wali wagina promo code uja kupena ngo teka wu katimba wagina promo code uja kupena ngo teka wu akatimba then oja kupera ngo nyiga mu kigambo register oja kupera ngo yega ta 22 bet nsunga zonna oberengo zambza 22 bet waluo angabye omwebiz promo code itawanya ne itajja by the way gwaina smartphone kule chintu chimu gina msimu yo wogenda ku internet teka mu 22bet.ug website ya fija kupira ngejao kusimu yo gindi wali chigambo register chinye game juza mbia wakusawa kuri amanyago nini namba yo namba yisim kati wali awaginda promo code oteka waka timba na ye promo code wetaja gindi wali chigambo send message over resend message chija kupira ngejia oveja kupira ngejia kusimu yo buti chimichibiranga kitambulanga bichino kupiranga kitambula tunaweza abiri mwetantu kwizi wa kupiranga usiba chokana wa siba berangu siba nobuvunanyizibwa bobo siba siba na buvunanyizibwa embira yona ebiringi tambulanga bwino kupiranga kitambula kali bitu tugende kupiranga tambula na kulwalero paka wali kusazigira kupira musambo gweshiro nansira Edward Lubalukovu ne timu ye haja kupiranga jja abiringa kuongerayo nga waino kupena nga tambla. By the way, lelo na Nansera timu eri solid. Timu ya Nansera Edward Lubalukovu eri solid. Nulecho linda agenda kupena nga jia abiringa kupongira yu mwambira yu nga waino kupena nga tambla kusaidie yu nga waino kupena nga tambla. Kare, batu tugenda kupena nga tambla ziri kuminemu yaza kaita kusawa mkaga uwechiro echiuna kuruwa lero waliku musambu wenjo kupira nga kutera tupira nga tambu zensi wangaka zino kutupira nga tambula kakati ukusokera dada by the way na ye tandikira hao ulo abagamba umbebe soko tuwe kumipire jino ejiza nyidwa lero lero abasaja we kubie diva lero abasajja be kubye diba mu games ezanyudde olunaku lwa lero tachevuze timu yegwanga eri atake ekubiddwa Italy egoli zibadinya kwemu nga Italy yewangula omupiira ogwo then Belgium bakubidwa France emubwerere mubirigi bomulize mulamba ne France mukeni ya fusenzi munyo ekube mubwerere maikolishe ya tibi gula timi gwangira ya France emubwerere kati umfalansa kitegeza mwa bano banjala oba njala kubera nga numba umfalansa bamukubye embwerere yuguzikira banaye Romania ekubidwa Bosnia and Herzegovina egozi badenya kubiri Romania yange kubwa timu ye gwanga ya Sweden wangu do mpira ngekuba Poland goals bade self kwem Poland bamkubyo mpira Sweden akubye Poland. Republic of Ireland yompiango Northern Ireland yompiango izanyidwa Budes 40-0 mbira nga bitambude kusaidi eyo nolwekyo yembira bwetu bitambude erigwe yalumbye nobira ngo sibakoje mpira ate ya nobira ngo bebira no bebes mbira nga bitambula kusaidi eyo naye asajja wali gumite mizibu kakati au wenyini watu watutandikira gwasibe mpira nipate semago bebes njalo gine kodi yobirengo funa mpira gine alitwintu beti yobirengo siba bobo siba siba na funanyi siba tenawe sabiri mweta ntokizi wakupena ngo siba kati bwechiwa anti baga mba kufumbire yomutwe kati yesawo yokupena nga na fetu nyweza nati zinywere nati tuzinyweze banage nati tuzinyweze bwigamba nti ogende kukodi oberengo ofune mpira lumba tuberenga tubebira mpola ntaddeyo odaliyo mbebez yo ino kupira ngo lumba kukodi oberengo ojifuna genda kutintu beti oberengo siba bobo siba na vunanyiziba atina wiza abiri mweta ntokizi wa kupira ngo siba banaye ndade ordinary young babies eno yo bajita nsibi ziwomi omanyi uli ya katundu wakaita nsibi ziwomi kati ya akakatundu nsibi ziwomi kabira antinda kati ne kategaruzi ya sakamanyi nsibi ziwomi kakati keziwome buli agala okupira ngofuna ku sente lumba kodi obirengo ofuna mpira gina wali 22 beti obirengo tsiba bobo tsiba siba na vunanyi siba tunaweza abili mweta ntukizi wakupira ngu siba onyiga sta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi uja kunyiga sta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi ntadeo kewa ita nsimbi ziwome saka nasili kila mesaji wana agamba ato mbebezi nsimbi ziwome tubebere ya sobera ngo yisabiri mweta no kudagu ngo osoro kubibira no mbebezi tuberinga tubibira mpola kusta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu. Uja kunyiga sita, bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hashu. Tupiringa tubibira mpura kusita. Bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hashu. Tubibire banange. Atinaweza widi mwita ntukizi wa kubira angu siba. Atina wasiba, bira angu siba na mpuranji siba. Sita, bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hashu. Tupirenga tupibira uja kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tupibire. Tanoweza vili mweta ntokizi wa kupira ngo siba. Atina wasiwa vila ngo siba no vlani siba. Kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Ye kodi kutu ino kupira nga tuita. Kati. Bwembanga ntadeo lisiti. Egenda okupira ngitandi kechiro chona ko lwalero njagala puli obo ina 10 obo ina 10 obo ina 5 gira kodi oberengo funa mpira gira 22 bet oberengo otsiba tubirenga tubibira mpola tena weza abiri mu tantu kwezi ba kupira ngo osiba atina wa siba bira ngo siba no funa nziba uja kunyiga star bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash ye kodi ombebezi kusta bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashi bobo siba na vunanyi siba tunaweza abiri mweta ntokizwa kubira ngo siba tupirenga tutambula ampula wanga vyo mbebezi tulumbe awo wenyini we gambye uvoyita obirengo ofuna ku mipiira kustabili kuna msamu sita isatu mwenye hash ya kodi yombe bizuja kuja kunyiga sita biwiri kuna msamu sita bisatu mwenye hash tukiringa tambula mpula mpula kastobera nguweza vili mweta nukuda aguru tukiringa tuwe pere abana vini akasajia avikato seri kumwaru wansi abana watambulia ewa ise njugire chinde kichi mje tuwiringa tuwebira mpura mpura kodi yombe bezi yeyo kutuino kufiranga tuita kastobira ngoiza vili mweta nukuda guru tuwiringa tuwebira kusta bibiri kuna msamu sita bisatu mwenye hash ya kunyiga sita bibiri kuna msamu sita bisatu mwenye hash tubebele kukodi yombebezi atina wisa avili mweta ntokizwa kupena ngo siba atina wasiba vila ngo siba na ufulani siba kusita bibiri kuna msamu sita bisatu mwenye hash yokodi kutunino kupena nga twitter kusita bibiri kuna msamu sita bisatu mwenye hash katono nyo katupe kumbu waka wano zye tupele nga tuyongile mama tujikuke alokaloke
1: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyigine mu virtual sports za 22bet. Usigarenga unyumile vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli luzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Toli inda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili muetano, na ukuta wa guru. Alo, get! Tenda mwenye

0: ei tewali kigenda kujirawo mangu ndiosanye nti balina okubeera abagumiikiriza paka bwagenda okufuna omutendesa abatambuza mu maaso naye bwonaolowooza nti bigenda kwanguwa wagenda kubeerawo obuzibu wagenda kubeerawo obuzibu ate obuzibu obwo bugenda kubeera nga bukosa nnyo ttiimu then abawagizi nabaako ekyokulabyako pagasoni mu 86 bwe yali ng'ajja ku maaniwo tebyayanguwa era musajja wattu yafunako okukona embeera eyokubeera nga bagala mufuumuula sir alex ferguson yakola ebyanaggwano ku ttiimu ya maaniwo naye ferguson mu 86 yafunako okukembeera nga ttiimu bagala kubeera nga bamugoba by the way bwe mba sirabidde ebimu ku bikopo ebyamutaasa agaana okugobwa yali ttiimu ya maaniwo ng'esamba crystal palace mu mpaka eza fa cup maaniwo newangula omupiira kati haw wewaza ferguson emabega n'atereera n'agamba newamugamba olaba owangudde fa cup kati nyweza kinyweze ekintu kinyweze okiyoolewo ne obusajja bwali mu mugobo n'olwekyo ndowooza nnyo nti ne michael curry by the way simanyi obandawabubi naye sibatendesi bangi bulaaya abagenda okukola curry kibyakola batono n'olwekyo olina okubeera nga ogoberera nembeera nga mwetaaga abasambi abo babeere nga batambula mpulampula embeera ebeere nga etambula n'olwekyo nze ndowooza nnyo karik maniyo emuwa akadde asobole okubeera ng'abeerawo buli kimu abeere nga akitambuza by the way nabyeko eriko omusambi wa ttiimu ya liverpool ayitibwa yamikalaga ng'agamba tamanyi muzimu guli mu maaniyo ng'agamba lwaki karik tebamuwa obudde bino byowooza twagala mugoba era kalaga yagambye nze oba ani aloga abasajja bano oba ani abalumba abakyankala nnyo obwongo ge michael curry sorry ye yamikalaga yagambye naye maaniyo yaka eno eyina ekiyiri emabega kireega nebabeera nga tibatambuza bintu nga birina okubeera nga bitambula ate ebyo byabeerawo kuva dda byabeerawo kuva dda by the way zzukira nga mbagambako wano nti embwa zino zemumanya ezaffe doogo olaba embwa yalaba piki bbiri nga zijja negamba mpita wakati nebeera successful mu ekyo neguddamu omulundi ogwokubiri ngaemmotoka ng'ate eri mmotoka neeha negamba mpita wakati nebagikuba nebajabya kati olaba luli yasooka okugamba negamba ezo piki bbiri zijja neyita wakati kati neteyawula wakati wa piki n'emmotoka nebajabya n'olwekyo ndowooza nnyo nti gwe omuwagizi wa ttiimu ya Manchester United olina kubeera nga weekolako neweseetinga naye ebyakaliki omugoba omusajja mumuleke omusajja mumuleke michael curry nze nga nze ndowooza nti maani balina okubeera nga bamuta ne bamuviirako ddala ne bagamba kati ekijja kijje tulina kariki kubanga abatendesi bakyusiddwa bangi ne bigaana kati ndowooza nnyo nti kati yesaawa ey'okubeera nga bazibiriza ne bagamba twetaaga ono era gwe tulinaye ne tubeera nga tutambula kale kambeko katono mubaka buno then tujje tubeere nga tutambula n'akatimba akebyemizannyo yenze padde semagombebezi tukyabibbira mpola katujje.
1: kyenda munyaka tunyise nya famba
2: o mana nasanga yoriyo musanga nasanga simukasa musanga
1: radio sapiencia.